0: Andito naman sa Kasangan News Update. Narin si Kasangan Arvin Enriquez para naman sa ating pananadiksik. Pagsadiksik ay ito po ang ating Kasangan James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, mga Kasangga. Walang iba ako di si Kasangang Injumar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: Ayusin updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
1: Sa ulo po ng ating mga mahalagang balita. 75.8 million pesos na halaga ng tulong kaloob ng pamalang nasyonal sa Oriental Mindoro. Cooperative Development Officers at mga kawanin ng PCDO inihanda para maging accredited providers ng CDA. Forum para sa mga kooperatiba isinagawa. Sa iba pang mga balita, kampanya para sa kaligtasan sa kalsada inilunsad sa Rojas. At 105 na papasaka teachers tumalo sa summer training sa Rojas. Magandang araw po sa bayanang Mindoreño. Mabuhay, mahal, tana. Ako po si Randy War at ito po ang mga pauneng balita sa The Capital News. Sa detalye, umabot po sa 75.8 million pesos ang pondong natanggap ng pamalang palalawigan mula sa pamalang nasyonal upang suportahan ang mga programang pang-edukasyon, pang-kaunlaran at pang-kalamidad sa Oriental Mindoro kamakailan. Bilang kinatawan ni Governor Bonz Dulot, tinanggap ni Acting Provincial Treasurer Christine Mayra D. Liviste kasama si ABC President Board Member Ralph Junel Directo ang 72.8 million pesos sa World Trade Center Manila noong 28 ng Mayo. Gagamitin ang pondong ito upang mas mapalawig ang pamahagi ng educational assistance para matulungan ang mga mag-aral na matustusan ang kanilang mga pangailangan sa eskwela. Gayun din, kabilang sa paglalaan ng nanasabing halaga, ang pagibigay ng tig na 200,000 piso sa bawat barangay para sa kanilang mga prioridad na proyektong magsusulong ng higit na kaunlaran, mapapakinabangan ng mga mamamayan. Dagparito, tinanggap din ni Acting Provincial Treasurer Liviste sa Malacañang Palace ang cheque na naglalaman ng 3 million pesos na tulong ng pamalang nasyonal para sa mga residente na lalawigan na naapektuhan ng nagdaang bagyong Basyang. Tunay ang inisyatibang ito ng Malasakit at sumusuporta ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga programang higit na magsusulong ng progreso at mangangalaga sa kapakanan ng mga Mindoreño. Upang higit na maagapay naman po ang mga kooperatiba sa lalawigan, sumailalim sa 2 araw na training at trainers via Zoom ang 55 Cooperative Development Officers at mga kawanin ng Provincial Cooperative Development Office para maging ganap na accredited training providers ng Cooperative Development Authority kamakailan. Layunin itong mapahusay ang kakayahan at kaalaman ng mga dating trainer providers sa lalawigan ukol sa maayos na pagpaplano, pagpapadalo at paghatid ng legalidad ng mga programang pangkooperatiba. Ayon sa PCDO, tinitingnan itong malagang pundasyon sa posibleng pagbuo ng Provincial Pool of Cooperative Trainers na manguna sa pagbigay ng mandatory training, cooperative education at iba pang capacity building interventions sa mga kooperatiba sa lalawigan. Pinanguna ng Marinduque State University o MARSU, isa lamang sa mga accredited training provider ng CDA ang naturang pagsasanay. Abangan! Forum para sa mga kooperatiba isinagawa. Kampanya para sa kaligtasan sa kalsada inilunsad sa Rojas. At 105 papasaka teachers dumalo sa summer training sa Rojas. Yan ang mga balitang dapat tutukan sa pagbabalik ng The Capital News.
2: Alam mo ba na ang Gloria ay dating bahagi ng munisipyo ng Pinamalayan? Pinaniniwala ang mga unang nanirahan sa lugar ay mga migranteng pamilya mula sa Marinduque na nanirahan sa Barrio Tambong noong 1915. Sa pamamagitan ng Noe Provincial Board Member na si Alfred Mendoza, ang Tambong ay nahati sa 2 barrio. Ang una ay nanatiling Tambong at ang pangalawa ay Maligaya na ang ibig sabihin ay masaya. Isang pangalan na sumisimbolo sa kaligayahan ng mga naninirahan na dulot ng masaganang ani mula sa kanilang pananim pang agrikultura. Hango rin ang pangalan pangalan ng bayang ito sa anak ng dating Pangulong Diosdado Macapagal na si Gloria. At mula sa salitang glory dahil sa matagumpay na eksistensya ng mga naninirahan sa Baryo Maligaya. Noong ikasyam naman ng Hunyo 1996, kinilala ang Gloria bilang natatanging munisipalidad sa Lalawigan. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo na Provincial Information Office at ng himpilang ito.
3: Minamahal ko mga kababayan Oriental Mindoreños. Inaanyahan ko po ang bawat isa, bawat magulang, at bawat tagapag-alaga na makiisa. Sa ating gaganapin Diesel Sobela Simultaneous Immunization Activity at Vitamin A Administration ngayong Agosto 10 hanggang 28 sa kasalukuyang taon. Ang itlas o rubella ay mapangani. Ngunit pwede itong iwasan sa pamamagitan ng bakuna. Libre at ligtas. Samantalang, ang vitamin A ay nagpapalakas ng resistensya ng mga kabataan. Sama-sama natin, gawa ng paraan upang magkaroon ng mas ligtas at malusog na kinabukasan ng ating mga kabataan. Magsadya lamang po sa pinakamalapit na mga health centers or barangay health stations upang maging kabahagi ng programa nito. Muli mga kababayan, ang paanyayan ito para sa bawat isa, libre at ligtas. Tara na, makiisa sa ating gagawin Simultaneous Rubella Measles Immunization Activity. Maraming salamat.

0: Lindol. Ano-ano nga ba ang mga dapat gawin? Mga dapat gawin habang lumilindol. Huwag magpanik. Kapag nasa loob ng isang matibay na bahay o gusali, gawin ang tap, drop, cover and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at humawak sa mga paa nito. Lumayo sa mga bagay na madaling mabasag tulad ng bintana at iba pang mabibigat na gamit na maaaring mahulog o matumba. Kapag nasa labas ng bahay o gusali, lumayo sa mga puno, poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura na maaaring lumagsak o matumba. Lumayo sa gilid ng mga bundok na maaaring gumuho. Huwag tangkaing tumawid gamit ang tulay. Kung nagmamaneho, huminto at itabi ang sasakyan. Kung nasa tabing dagat, mabilis na lumikas sa mas mataas na lugar dahil maaaring magkaroon ng tsunami. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Piliin ang pinakaligtas at pinakamabilis na daan palabas ng bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Suriin ang mga linya ng tubig at kuryente. Kung may nakitang sira, isara agad ang main switch at ipaalam sa kinauukulan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe kung saan pupunta. Dalhin ang emergency kit. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong sugat. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Huwag pumasok sa mga nasirang gusali, tulay. Maging handa sa aftershocks. At makinig at tumantabay sa mga opisyal na anunsyo at balita. Mga mahalagang paalaala mula sa pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro at ng Provincial Information Office, Public Information Services Division.
1: Alam mo ba na ang bayan ng Socorro ay dating bahagi ng munisipalidad ng Pola at kilala bilang Barangay Katiningan? Noong Hunyo 22, 1963, ang House Bill No. 132 na inakda ni Congressman Luciano Huason ay pinagtibay bilang isang batas na kilalang RA 3609 na lumilikha ng Katiningan at ang katimugang bahagi ng Pola bilang isang malayang munisipalidad. Noong Hulyo 27, 1963, opisyal itong pinasinayaan bilang isang bayan at sinimulang pangasiwaan ang tungkulin ng lokal na pamahalaan nito. Isang dagdag kaalaman, hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
2: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
3: Nagbabalik tayo sa The Capital News. Matagumpay pong naisanggawa ng Provincial Cooperative Development Office ang Accreditation Forum para sa mga kooperatiba ng ikalawang distrito na ginanap po sa Capital in the South sa bayan ng Rojas. Layunin ng forum na matutunan ng naturang grupo ang mga kinakailangang proseso at mga benepisyong kaakibat ng akreditasyon mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nagsilbing resource person sa gawain sila Philippine Coconut Authority Representative Engineer Evangeline L. Barcibal, Eva Lorraine R. Carta ng Cooperative Development Authority, PGOMGSOOIC Attorney Jean Pebby de Mesa at Hazel D. Gardose ng Department of Agriculture. Tinalakay nila mga alituntunin sa akreditasyon at mga programang maaaring mapakinabangan ng mga kooperatiba. Nakisasagawain ang mga Cooperative Development Officer mula sa bayan ng Pinamalayan, Bansud, Rojas, Mansalay at Bulalakaw bilang bahagi ng koordinasyon sa pagpapatupad ng mga programang pangkooperatiba sa Oriental Mindoro. Inaasama pa palakas ito ang partisipasyon ng mga stakeholder at ang ugnay ng pamahalang panlalawigan at mga kooperatiba sa pagsusulong ng kaunlaran ng lalawigan. Formal na inilunsad ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office or PDRRMO ang kampanyang Safe Roads, Safe Communities, Strengthening Road Safety Awareness and Responsible Road Use in Oriental Mindoro sa bayan ng Rojas nitong June 3, ang bahagi ng pagdiriwang ng Global Road Safety 2026. Layunin ng kampanya na palawakin ang kaalaman ng mamamayan tungkol sa kaligtasan sa kalsada, kayatin at itaguyod ang disiplina sa mga motorista, pasahero, pedestrian at iba pang gumagamit ng kalsada bilang sa mga isinagawang gawain ang pagbibigay ng impormasyon, mga talakayang pang-edukasyon at pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya at sektor upang makatulong sa pagbawas ng mga aksidente sa kalsada at mapalakas ang kaligtasan ng mga komunidad sa lalawigan. Umabot po sa 78 kalahok ang dumalo sa unang araw ng kampanya. Inaasahang makatutulong ang programa sa pagpataas ng kamalayas ng publiko tungkol sa road safety at sa pagpalakas ng sama-samang pagkilos tungkol sa mas ligtas na mga lansangan sa Oriental Mindoro. Magpapatuloy naman ang PDRRMO sa pagsagawa ng mga kalintulad na aktibidad bilang bahagi ng patuloy nitong advokasya para sa kaligtasan sa kalsada at pagbuo ng mas ligtas na komunidad sa lalawigan. Samantala sa uli natin balita, dumalo po ang 105 guro sa ilalim ng programang pang-edukasyon sa kalibliban o itong papasaka sa sinigawan summer training sa LD National Resort sa bayan ng Rojas, Camacailan. Sinigawan ang pagsanay upang mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga guro sa kalang pagtuturo sa mga mag-aral na nasa mga liblib at mahirap marating na komunidad. Gayun din ang pagpapaigting ng kakayahan at kapakanan ng mga guro ng papasaka upang mas maging epektibo sila sa paghatid ng edukasyon sa mga mag-aaral sa mga liblib na lugar na lalawigan. Naging pangunahing tagapagsalta sa gawaan si Mansalay Municipal Health Office Administrative Officer 5 Roxanne Mariana M. Kapunga na isang Registered Guidance Counselor at Psychometrician. Kailangan ni Binibining Kapungan ang kahalagahan ng pangalaga sa kalusugang pangkaisipan ng mga guro. Nagbahagi rin siya ng mga impormasyon at estratehiya na makatutulong sa pagpapanatili ng kalang mental health sa gitna ng mga hamon sa kanilang profesyon. Sumayin niyo po ang kabuuan ng ating mga mahalagang balita dito sa The Capital News. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Hanggang sa susunod nating pagbabalitaan, ako po si Randy War. Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat.
2: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
4: 104.1 Spirit FM, the city's best.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at mga

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang proteksyon katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: 2023, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugs, kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest sa loans, mabilis sa transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

DZSB 104.1 Spirit FM.

0: insurance na hinahanap mo? Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Isang malusog at magandang araw sa mga kababaihan nating tagapakinig. Ako po si Bukat Solis. Ngayong buwan ng kababaihan, kinikilala natin ang lakas, sipag at malasakit ng mga kababaihan sa pamilya at komunidad. Mahalagang papel ang ginagampanan ng kababaihan sa pagtataguyod ng tamang nutrisyon, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi pati na rin sa kanilang mga anak at buong pamilya. Ang isang malusog at wastong napapakain na babae ay may kakayahang maging mas malakas, mas masigla at mas handang maglingkod at mag-alaga. Tandaan po natin ang malusog na kababaihan ay pundasyon ng malusog na pamilya at matatag na komunidad. Sa pamamagitan ng pagpapalaga sa wastong nutrisyon, edukasyon sa kalusugan at sapat na pagkain, mas napapalakas natin ang kakayahan ng kababaihan na magtagumpay at magbigay inspirasyon sa iba. Sama-sama nating ipagdiwang at itaguyod ang kalusugan at nutrisyon ng bawat kababaihan. Maligayang buwan ng kababaihan sa lahat.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4.
2: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
1: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
2: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Premium D3, ang bago!
5: Ako si Carla, hirap akong humiga. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
4: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
6: It's fun to be with Spirit FM.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Drive Time Delight with Miss Dean dito lang sa 104.1 Spirit FM.
1: Is 104.1 Spirits FM, the best talaga aras natin, mga best friend ko. 2:25 na po ng hapon at ang ating oras ay hatid sa atin ng Soulful Joys Furnitures, Lights and Decor. Furnitures, Lights and Decor na hanap mo sa Soulful Joys na yan. Isang mainit na Wednesday afternoon, Metro Calapan, Hello Oriental, Mindoro. Today is June 17, 2026. Happy, happy birthday sa lahat ng nagse-celebrate ng kanilang kaarawan today. Nagse-celebrate ng kanilang anniversary, monthsary. Ayan, congratulations. Stay strong po. And of course, welcome sa programang nagbibigay sa inyo ng good vibes at sakit ng ulo tuwing hapon. Ito po ang Drive Time Delight with your charming kakulitan on air, Miss Lynn.

mainit na hapon sa lahat ng mga viewers at listeners ng ating programa. Welcome na naman sa panibagong episode na kung saan ay magbibigay sa inyo ng good vibes at sakit ng ulo. Yes, mga best friend ko. Makipagtawanan, kulitan at chikahan kay Miss Lynn hanggang 5 p.m. Tatlong oras yan, mga best friend ko, ha? Kaya bago tayo magsimula, batiin muna natin ang mga best friend natin sa Calapan Public Market. Ganun din ang mga best friend nating riders at drivers. Ayan, wag nating sabayan ng init ng ulo. Ang init ng panahon, grabe. Katanghali ang tapat palang nakakadalwa tatlong ligo na si Miss Lynn. Sobrang init. Akala ko kasi tag-ulan na, hindi pa pala. Summer pa pala. Ang haba na summer, no? Hanggang June. Usually kasi ganitong panahon, 'di ba? Tag-ulan na. Sunod-sunod yung mga bagyong dumadaan, pero okay lang 'yan. Oo, okay lang 'yan. Ganyan talaga, climate change. Sabi nga nila, nothing is permanent except changes. So talagang lahat ay nagbabago from time to time. Good afternoon sa mga best friend nating nanunood through Calapan Cable Channel 64. Yes, mga Calapenos, kung kayo po ay nakasubscribe sa Calapan Cable, pwede nyo na po kaming makasama live on air. Yes, ilipat lang po ang mga TV sa Channel 64 para mas maging updated kayo sa mga kaganapan dito sa Spirits FM. Ganun din sa mga kaibigan nating onliners na nakatutok sa Facebook Live ng Spirits FM Calapan Facebook page. And a shout out sa mga kaibigan natin na nasa TikTok Live ni Miss Lynn ngayon. Hello guys! Hello, Neng. Hello, Trips and Trendy. Ayan, magandang hapon po. Good afternoon. Welcome sa live ni Miss Lynn. Hello din kay December. Shout out to you. Samahan niyo ako hanggang hanggang 5 p.m. Top lang tayo dito sa live ni Miss Lynn. Tapos comment kayo, makihugot at sagot kayo sa ating topic. Ano nga ba ang ating pag-uusapan? So ito na, welcome sa ating usapan ngayong araw. Ang topic natin ay isang emosyon na halos lahat ay nakaranas at nakakaranas pa. Ano ito? Ito yung pakiramdam ng pagsiselos o nagsiselos or jealousy. Oo, jealousy. Alam nyo yon, yung bintana. Charot! Hindi nakakatawa. Normal lang ba ang magselos? Yes? Yes? Normal lang ba? Hanggang saan nga ba masasabi nating healthy ang pagsiselos? Kasi 'di ba lagi nilang sinasabi pag nagsiselos ka, toxic ka na. Toxic. So kailangan nating alamin kung hanggang saan healthy ang pagsiselos at kung kailan naman ito nagiging toxic. Minsan kasi ang selos ay tanda ng pagmamahal at pag-aalaga. Pero kapag hindi mo na control, maaari rin ito maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan at pagkasira ng inyong relasyon. Kaya naman ngayong araw, pag-usapan natin, how do you handle jealousy? Hawakan mo. How do you handle jealousy? O, nagwala ka, no? Binato mo bigla, sinapak mo bigla, mga ganun agad. Kapag nagseselos ka, paano mo ito hinaharap? Paano mo ito hinahandle? Kinikimkim mo ba? Maraming ganyan. Kinikimkim yung feelings. Pinag-uusapan ng maayos kasama ng partner o hinahayaan na lang lumipas? Uy, very bad yun. Kaya sa mga best friend natin na nakikinig sa mga oras na ito, makihugot at sagot na, mag-comment na ng inyong mga sagot sa ating topic na how do you handle jealousy? Paano mo nga hinaharap?
or hinahandle ang pagsiselos? I-share nyo na yan. I-comment lang yung mga hugot at sagot sa Facebook page ng Spirit FM Calapan. Naka-live po tayo dyan, mga best friend ko. At syempre, sa mga best friend nating nasa TikTok. Hello kay Frank Merrick. Hello po, Miss Lynn. Kumusta po? I'm good po. Kayo po, kumusta na? Uy, makihugot at sagot na, ha? How do you handle jealousy? Kaya kung ikaw ay nasa isang relasyon ngayon, mapaasawa mo mo yan, or girlfriend, boyfriend, o kaya ay kahit crush. Di ba pag may crush tayo, tapos hindi tayo crush ng crush mo. Hindi ka crush ng crush mo, di ba? Tapos may iba siyang crush, nagsiselos ka. Valid yun. Oo, kasi syempre, dismayado ka, disappointed ka, kasi hindi ikaw yung crush ng crush mo. Valid yun. So, ang tanong natin, paano mo siya i-handle? Yung pain, yung disappointments, di ba? May proper way nga ba para ma-control ang pagsiselos? May mga dapat bang gawin si partner para hindi ka na makaramdam ng selos? Or much better na nagseselos talaga kasi parang sign na ito ng love mo para dun sa partner mo. Hello kay Abdul! Good afternoon! Kay Boss Bri, welcome sa live! Boss Bri, ang aga naman. Oh, basic lang, matulog para walang makita at isipin. Dermatologist na lang ano. Dermahin mo na lang. Oo, hindi na kailangan pag-usapan. Itutulog ko na lang yan. Ganyan talaga, pag-trentahin na. Kailangan itulog na lang, no? Hindi

Hello ka, bossing. Paano po ba magselos? Paano ba? Hindi ko alam eh. Wala akong idea. Charot. Wala akong idea. Paano nga ba? Well, good afternoon pala sa Militar Family dyan sa may Barangay Suki, Calapuan City, Oriental Mindoro, kay Nana Isabel, sa Shankita Family, at Kanyasas Family, and Silang Family from Lalud Kaliwa. At sa mga kaibigan natin dyan sa may 60 Seconds Convenience Store, shoutout kay Akiro! At sa mga kaibigan din natin na laging nakatutok sa Homey Pet Tawiran Branch. Shoutout din sa mga budigero ng VPR Marketing. Hello kay Ariel! And sa mga kaibigan natin sa Barangay Ilaya, Puro 4, at si Shelomi from Palhi, Barangay Palhi, Calapine. At sa mga taga-Baruya na lagi ding nakatutok. And coming from Boss Bri, mga selos-selos na yan. Sa mga 15 pataas lang yan. Pero pag 30 ka na, naku po, hayaan mo na kung magloko. Totoo, pag rentahin ka na, ayaw mo na lang ng stress. Dead man na lang, no? Dead man na lang, hindi nagsiselos. Magselos man, makakaramdam ng selos yan, pero hindi na palalakihin pa, hindi na mag-exert ng effort para mang-away. Itutulog na lang yan, B. Hello kay Claire Mutol and kay Handy. Kaya mga best friend ko, usapang selos tayo ha. Alam ko maraming makaka-relate dito. Kaya wala nga alis, samahan si Miss Lynn hanggang alas 5 ng hapon. And shout out kay Rachel Mangubat. Ayan, welcome po sa live. Ito po ang Drive Time The Light, Wednesday edition with your charming kakulidan on air, Miss Lynn. Sa nangungunang radio station all over the metro, Calapuan, ang DZSB 104.1 Spirits FM. The best talaga.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits.
2: O basic lang, matulog para walang makita at isipin.
1: Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

look at you. Look at you.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago!
2: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective siya.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Drive, Time Delight with Miss Lynn. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.
1: 104.1 Spirit FM. Samatama together, always and forever. Welcome sa ating programang nagbibigay ng good vibes at sakit ng ulo tuwing hapon. Ito po ang Drive Time Delight with your charming kakulitan on air, Miss Lynn. 3:06 na po ng hapon at ang ating oras ay hatid sa ating Mark Cafe, ang sarap ng natural. Mabibili sa mga leading drugstores at groceries sa inyong lugar. Magandang hapon pa rin mga best friend ko. Isang mainit na afternoon delight sa lahat ng mga listeners at viewers ng ating programa. Sa mga best friend natin na nasa Facebook Live ngayong hapon, shout out po sa inyo, ha? Yung mga estudyante nating balik eskwela na naman. Uy! Kumusta kayo? Yung mga magulang na talagang feel na feel din nila sila ay kasama sa pagbabalik eskwela. Doble na ulit ang pagkabisi ng mga yan, for sure. Oo, kailangan maaga gumising para mag-prepare ng food for the kiddos. Kailangan maaga ang makauwi kasi kailangan sumundo o kumaon sa mga kiddos, di ba? So, doble kayo na ulit, doble effort. So, mga parents, kaya pa? Kaya pa yan. Oo, caring-carry pa yan. And a shout out pala kay Abdul Malik Rahur. Nakatatapos lang daw mag-apply ng trabaho. Good luck sa iyong application. Sana naman ay matawagan ka at matanggap ka sa iyong tina-applyan na trabaho, no? Tapos pag na-hire ka, baka naman. Kahit ice cream chocolate lang daw. Charot. Hello kay Mr. Gika, watching from Dumaguete City. Uy! Shout out sa mga kaibigan natin from the Magueta City, most especially kay Mr. Gika. And kay Sir Japs B, magandang hapon din po sa inyo, ha? Kumusta? Welcome sa live ni Miss Lynn. Long time no see. Long time no see na para bang nakita ko na kayo. And kay Tigod, TGOD, oo, ng mga best friend natin diyan sa barang sa May Rizal. And sa may mga sa taga Antipolo din daw pala. Oo, good afternoon. Ganun din kay I Am December. Ay, shout out sa'yo, ha? Sabi ni I Am December dun sa ating topic na how do you handle jealousy? Sabi niya, iwasan kung ano ang dapat iwasan. Dapat ikaw seselos ng partner mo para walang away at selosan ang mangyari. Ah, dapat daw iwasan ang mga dapat iwasan para walang selosan na nangyayari. Tama ba? Kung ikaw ang dahilan ng selos ko, katanggap-tanggap naman, di ka naman ibang lahi, pero ang ganda mo. Ano ba to, Abdul? Dapat ba ibang lahi lang magaganda? Coming from Boss Bri, pero ano, sabi ni Boss Bri, nawala si Boss Bri. Ang selos na ganyan, 15 years old lang pataas, pero pag 30 ka na, naku, hayaan na lang, magloko. Oo, pero wag lang daw magpapakita at magpapahuli. Maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Masyadong morbid. Bigla ako natakot. Hello kay Sir Jobs B. Good afternoon po. Welcome sa live ni Miss Lynn. And I coming from Frank Merrick. Miss Lynn, pabati daw po yung mga staff ng Matiyag Hardware na sila Sir Ricky at Ma'am Jasmine. Uy! Hello po sa mga kaibigan natin dyan sa Matiyag Hardware, most especially kay Sir Ricky and Ma'am Jasmine, coming from Frank Merrick.

Hehehe, oo ba idol? Padala ko dyan sa Caloocan pag hired ako sa Friday. Parang makalaman ano, matunaw na yung ice cream chocolate natin yan. Na, kung saan pa ba kasi manggagaling yung chocolate ice cream na yan? And sana talaga, seryoso to Abdul, sana talaga matanggap ka sa trabaho na inapplyan mo. No? Kasi lahat naman tayo, kailangan talaga natin kumayod. Hindi tayo anak ng contractor. Oh, bata-bata sa langit. Ang tamaan, umiwas na lang. 3:11 ang hapon, mga best friend ko. So, pag-usapan nga naman natin, ano nga ba ang jealousy or celos? Siyempre, isa itong normal na emosyon na nararamdam natin kapag may takot tayong mawala ang isang tao. Tama? Bagay o posisyon na mahalaga sa ating buhay. Talagang matitrigger pag nararamdaman nating napupunta na sa iba yung attention or kaya may possibility na mas may nakakalamang sa'yo. Ganon. Yung ganong feeling. Siyempre, yung jealousy, hindi lang ito tungkol sa romantic relationship. Maaari din itong maramdaman sa family. Diba? Yan. Pag may favoritism, si nanay at si tatay. Pwede rin sa pagkakaibigan, 'di ba? Sa group of friends, merong mas close talaga, talagang for example, sa isang grupo apat or lima kayo, pero may dalawa talagang sobrang close. Pwede rin 'tong pagmula ng jealousy. Or sa trabaho, kahit sa mga personal na tagumpay ng ibang tao, posibleng makaramdam tayo ng selos. Pero alamin natin kung saan talaga nagsisimula ang jealousy. Sa bubog, sa bintana, charot lang. Oo, kadalasan ng selos ay nagmumula sa insecurities, takot, at kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Kapag nakakaramdam tayo ng banta ng isang relasyon o sa ating halaga bilang tao, natural na lumalabas ang selos bilang reaksyon. Ngunit, kumbaga datapuat, mahalagang maunawaan na ang selos ay hindi palaging tanda ng pagmamahal. Minsan ito ay senyales na may personal tayong isyong kailangang harapin tulad ng mababang self-esteem o kakulangan ng tiwala. Mm-mm. Kasi pag sa isang romantic relationship, pag kulang tayo ng self-esteem, kadalasan nauuwi sa pagsa-self-pity. Dahil doon, pag may nakikita tayong much better na ibang tao, natitrigger agad yung selos-selos na yan. Natatakot kasi tayo na baka yung partner natin, babaling na yung attention sa iba. Kasi feeling mo, ano ka eh, you're less than. Ganon. So, minsan kailangan natin i-work out yan. Minsan kasi sa halip na magpadala tayo sa ating emosyon, mas mabuting tanungin ang sarili, bakit ako nagsiselos? May kaselos-selos ba? May basehan ba yung pagsiselos mo? Diba? Lagi nating isipin muna yan. May basehan ba siya or natatakot ka lang dun sa nararamdaman mo? Kasi nga diba, feeling mo you are worthless. Pero isipin din natin lagi no, na sa pamamagitan ng communication, tamang komunikasyon, tiwala at pagmamahal sa sarili, mas magiging healthy ang paraan natin sa pagharap ng selos. Coming from Abdul, basta ako, pag nagka-jowa, gusto ko
diabetes relationship para di mawala yung tamis ng pag-ibig. Hoy! Ingatan mo yung mga wini-wish mo, ha? Hello, kay Banjo. Good afternoon po. So, siguro, paano natin i-handle? Paano pa pag yung partner mo ay masyadong mababa, mataas yung insecurities sa sarili, tapos mababa ang self-esteem? Eh, mahal mo yung taong yun. Hindi mo naman kailangang hayaan na lang siya na maramdaman niya yun. Kasi syempre, magiging affected ka din. For me siguro, pag naka-encounter ka or yung partner mo ha, sa lahat ng mga partner, sa lahat ng may mga karelasyon out there na nakikinig, kung alam nyo yung partner nyo ay mga siloso o silosa, huwag kayong makipaghiwalay agad. Hiwalay agad. Hindi, oo. Kung alam mo namang kaya pang i-work out, siguro mag-exert pa tayo. Kasi pag mahal mo naman yung isang tao, hindi naman questionable na mag-exert ka pa ng maraming effort. Talagang tayo ay effortful pag nagmamahal tayo at pag importante yung isang tao sa atin. Siguro, hindi naman siguro kabawasan or kalabisan or basta ganun. Kung mag-e-effort tayong ipaitindi sa kanila na mahal natin sila, hindi tayo maaagaw ng iba, tsaka iiwas tayo. Oo, number one, iiwas tayo sa mga bagay o mga pangyayari na posibleng maka-trigger ng selos nila or ng insecurities nila. Diba? For example, insecurities ng jowa nyo ay ano, yung skin tone nila, cuties. Diba? Cuties. Hindi sila ganun kapuputi. Diba? Mga moreno at morena. Ikaw itong binabati mo lago o kino-compliment mo lagi yung ka-office mate mo na ang ganda ng cuties niya, no? Ang puti-puti niya, no? So, parang ikaw, kahit sino namang makarinig nun, eh, ikaw na hindi maputi, tapos yung partner mo, sobrang na-appreciate yung mapuputi. Diba? Parang ikaw na rin yung nag-spoon feeding na yung hurt na mararamdaman niya, yung pagsiselos na nararamdaman niya. Kasi galing na mismo sa'yo, na-appreciate mo yung mas maputi. So, iwasan natin yan. Maging sensitive tayo, guys. So, alamin natin yung mga bagay na makakapag-trigger na insecurities ng mga partner natin para maiwasan yung mga selos-selos na yan. Ingatan natin yung feelings ng mga partner natin. Ano pa, huwag tayo masyadong insensitive. So, and then, if ever na talagang hindi maiwasan or nangyari na talagang nagsiselos siya out of nowhere. Kahit wala kang ginagawa, nagsiselos. Ang toxic naman. Hindi. For example, ganun nga. Yung napapraning, yung napaparanoid. Siguro, open communication na lang. Kasi kaya naman napapraning ang isang tao kasi maraming questions sa utak niya. Pag maraming questions sa utak niya na hindi nasasagot, doon nagsisimula yung pagiging praning. Di ba? Kaya nagiging toxic yung partner mo. Siguro much better na isecure siya sa mga actions mo, sa mga words mo, mag-explain ka. Hindi naman siguro kawalan sa'yo yun kung mag-exert ka na explanation. Di ba? Kahit pa ulit-ulit pa yan hanggang makuha mo na yung tiwala niya. Ganun yun. Hello, kay Lloydine. Good afternoon po. Welcome sa live ni Miss Lena. Hello din kay Beshi. Ayan. Beshi.

Kaya sa mga best friend natin dyan na gusto pang makihugot at sagot, ito ang mga ilan na komento ng mga kaibigan natin. Coming from Christopher Armanda, pinag-uusapan ko ng maayos. Kapag may nararamdaman akong selos, mas pinipili kong kausapin ang tao kaysa magtanim ng sama ng loob. Ayan ang nga yung sinasabi natin. Open communication. Thank you, Christopher, sa pag-comment. Dapat open communication tayo para ma-less yung pagdududa. Tsaka yung ano bang mawawala sa atin kung i-open up natin sa mga partner natin yung mararamdaman mo, 'di ba? Wala. Oo, wala. So yun, open communication. Eto, another comment coming from Barbie Chua. Tinitingnan ko muna kung may dahilan ba talaga para magselos ako. Hindi ako agad nagpapadala sa emosyon ko. Sinusubukan kong intindihin kung facts ba or assumption lang ang nararamdaman kong selos. Good PM, DJ. Hello, Barbie. Good PM din. Oh, diba? Ayan. Kailangan talaga mag-fact check. Pagpadalos-dalos, ano? Napaka-immature naman nung padalos-dalos tayo sa nararamdaman natin. Bigla talaga yung nakipaghiwalay na, ano? Biglang out of nowhere, biglang nakipaghiwalay. Eh, ano bang ginawa ng partner mo? Bakit natipuhan mong makipaghiwalay agad? So, dapat talaga, alamin natin kung may basihan yung nararamdaman nating selos. Kaya pwede pa po kayong mag-comment, ha? How do you handle jealousy? Paano mo nga ba ito hinaharap? I-comment nyo na sa comment section ng live ng Spirit FM Calapan Facebook page. Kaya na sa mga kaibigan natin na nasa TikTok live ngayon, ano po? Comment down below. Ito po si Miss Lynn. Kasama niyo hanggang 5 PM. Dito lang yan sa ating programang Drive Time Delight. Oras natin, 3:22.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: It's fun to be with Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Hindi na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: access granted.
1: Drive Time Delight with Miss Lynn dito lang sa 104.1 Spirit FM.
2: Yes, 104.1 is Spirits FM, the best talaga. Oras natin mga best friend ko, 3:57. At ang ating oras ay hatiin sa atin ng BDM, Bangko de Mindoro, ang bangko ng sandalan ng pamilyang Mindoreño. Isang mainit sa Wednesday afternoon pa rin sa lahat ng mga listeners at mga viewers ng ating programang Drive Time Delight. Ako po si Miss Lee na makakasama nyo hanggang alas 5 ng hapon.

shout out sa mga kaibigan natin na patuloy na nanonood sa Facebook Live ng Spirits FM Calapan Facebook page. Ganun din sa mga kaibigan natin Calapanios. Hello guys, kaway-kaway mga best friend natin dyan sa Calapan Night Market, dyan sa may plaza, malapit sa Santo Niño Cathedral. At syempre pa yung mga vendors natin dyan, mga riders, mga drivers na nagwagwapuhan. At yung mga empleyado, or kahit hindi empleyado, basta mga, or mga business owners, ayan, na nag-iintay na lang mag 5 PM para makapag-out na sa kanilang mga work, ayan. Shoutout po sa inyo, malapit na naman mag-rush hour. And hello sa mga best friend natin dyan sa Angelans Car Wash located at San Vicente East. Shout out sa mga kaibigan natin dyan, ha? Madami bang nagpapa-car wash, guys? Ganun din sa mga best friend natin, 60 Seconds Convenience Store sa Meridasco Terminal. Mga best friend natin dyan sa Homey Pet Tawiran Branch. At sa mga bodeguero ng VPR Marketing na lagi din daw silang nakikinig. Oy mga best friend ko, kung hindi pa po kayo naka-follow sa ating Spirit FM TV Facebook page at YouTube channel, please do follow na po and subscribe. Opo, nag-upload po tayo dyan ng mga podcast from Spirit FM TV, from Spirit FM Team, na kung saan ay nag-iimbita tayo ng mga local artists from Oriental Mindoro, most especially from Calapan, mga banda, di ba? Of course, nag-iimbita rin tayo ng mga influencers and mga business owners. Inaalam natin ang kanilang mga kwento behind their success. Kaya mga best friend ko, please do support po Spirits FM TV YouTube channel and Facebook page. Like and subscribe. At dahil sobrang init ng panahon, perfect ngayon, kahit na nasa pagitan na tayo ng summer at tag-ulan, perfect ngayon, itry nyo na ang Bingsu Ice, Bingsu Blended Oreo Shake and Mango Smoothies. Available po dyan sa BRB Calapan, located at Tibag, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat lang po yan ng DWCC High School. Likod lang po yan ng Lanis Bakery. Napakadaling puntahan. Or kaya kung busy kayo, hindi kayo makapunta pero nakikrave kayo sa something sweet and cold, pwede po kayo magpa-deliver. Paki-follow or paki-follow po ng page ng BRB Calapan para pwede kayong mag-message dyan and para malaman nyo yung mga ano po, discounts, promos, na mga promos, di ba, sayang din, para ma-avail nyo yun. Sa mga taga Severa, available po ang Bingsu Blended Cream Cheese, tsaka Oreo Shake, and Mango Smoothies, free delivery po dyan yun. Kaya i-message nyo na po kami sa aming Facebook page na BRB Calapan. Saka kung nag-creep kayo at nagugutom kayo sa ganitong oras, itry nyo na ang Kuya Zai Sisig. Diyan lang po yan sa Lalod Kaliwa, katabi po ng Barangay Hall. Available din po dyan sa Sour Plus Wings, ang kanilang chicken wings na talagang sobrang quality ang lasa. Buffalo, burrito, yes, American beef burger, ano pa ba, masasarap dyan eh. Nagugutom tuloy si Miss Lina. Kaya mga best friend, punta na dyan sa Sour Plus Wings Restaurant at Kuya Sai Sisig. Dyan lang po yan sa Lalod Kaliwa, katabi po ng Barangay Hall. So yun na nga mga best friend ko. Ang topic natin for today's video, how do you handle celos? Sinong guilty dyan? Taas ang kamay? Paano natin hinahandle ang pagsiselos? Paano nga ba? Si Miss Lynn kaya, paano kaya hinahandle ni Miss Lynn ang celos? Ala, nababato na lang ako agad eh.
Charot lang. So, ito na muna yung ilang mga messages, mga comments ng ating mga best friend nakikinig sa atin ngayong hapon. Coming from Liza Kalayag. Hello, Miss Lynn. Pag nagsiselos ako, nagpo-focus ako sa sarili ko. Tama ba? Nagpo-focus ka sa sarili mo. Kapag nagsiselos ako, pinapaalala ko sa sarili ko ang halaga ko at ang mga bagay na dapat kong pagtuunan ng pansin, which is true. Kasi 'di ba, sabi nga natin kanina, kadalasan ang selos ay nanggagaling sa self-worth. Pag mababa ang self-esteem mo, ito yung kadalasang pinag-uugatan. So talagang always remind yourself na mahalaga ka, mataas ka pa din, maganda ka, gwapo ka, something like that. Na much better ka kaysa sa iba, ganon. Bida-bida yarn. Eto, coming from Rose Aguillon. Pinipili ko po laging magtiwala. Mahirap minsan pero mahalaga ang trust sa anumang relasyon. Totoo naman. Oo. Relationship without trust is trash. That's nothing. Hindi yan magtatagal, hindi ka sasaya dyan. Walang future in short. Kaya talagang mahalaga. Kung talagang mahalaga yung taong yun at ayaw mong mawala siya sa buhay mo, iingatan mo yung tiwala na binibigay niya sa'yo or binigay niya sa'yo. Kasi tandaan mo, hindi lahat ng nasira mo kaya mong ayusin ng katulad sa dati. Maraming nasira, maraming pagkakamali na nakasira na ng relasyon na hindi na ulit bumalik sa dati. Kaya nag-end up, hiwalayan. Kahit na gano'n pa yun katagal. Kaya talaga number one rule ha, oo. Lagi nating tatandaan, relationship without trust is trash. Doon ka sa basurahan. Eto, sabi ni Janet Isidro, binibigyan ko muna ng oras ang sarili ko, Miss Lynn, para kumalma. Inhale, exhale. Ganun ba? Ako din eh. Ganun din. Ang hirap kaya pang nagsiselos, parang may nakadagang mabigat na bato sa dibdib mo na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Ganun yun. So sabi niya, binibigyan ko po ng oras ang sarili ko para kumalma, para maiwasan ang pagsasalita or paggawa ng bagay na pagsisisihan ko po sa huli.

kaharapan na, no? Yan na yung, ano, yung partner mo, dyan sa harapan mo, tapos nakita mo kasama niya, yung ka-office mate niya or ka-workmate niya na medyo may pagka-extra sweetness silang dalawa. Paano mo kinakaya? Coming from Hazel. Hindi ko kinakaya. Maglaslas ka na lang ng pulso, ganun ba? Hindi ko kinakaya. Uy, wag ganun. Dapat strong tayo lagi. Mind over body. Oo, lagi natin pairalin yung mind. Paano kung walang mind, Hazel? Kumusta pala? Uy, congratulations sa mga new graduates nga pala from Minsu, ha? May mga bagong graduates. Especially, congratulations kay Lauren! Ayan. Welcome to outside world. Ito na ba ang ano, ang bagong yugto ng iyong buhay. Oo, work hard. Work hard. Puro ganun na lang. Puro trabaho ka na lang, B. Ayaw naman pala. Coming from Hazel, joke, hahaha. Like, naiiba ang mood ko, pero di ko siya nako-confront sa madaming tao. Ah, oo nga naman. Ang confrontation, dapat ano lang, pag kayong dalawa na lang, ganun ba? Respeto na lang din sa kanya, no? Kasi baka may hindi ka pa magandang gawin pag sa harapan ng maraming tao tapos kukumprontahan mo. Ganun ba yun? Tambay na may degree na sila, ha? Hoy, hahanap sila ng work! Hindi tambay, ikaw naman. Hoy, shout out Dialog! Si Miss Tisong Mangyan ng Bayanan Uno! Hello kay Miss Tisong Mangyan! Coming from Froilan! Happy listening to you! Isang mainad na hapon din sa mga kaibigan natin dyan at mga listeners natin sa Bayanan Uno! So, sa mga best friend natin, ha, usapang jealousy or selos ang ating topic ngayong hapon. Kaya kung may hugot at sagot ka, pwede ka mag-comment sa Facebook page ng Spirits FM Calapan. Naka-live po tayo dyan. Ganun din sa mga kaibigan natin na nasa TikTok. Ayan. Congratulations sa bebe ko. I'm proud of you. Willing ipagsigawan. Hahaha. Coming from Hazel. Oo, next year ko naman, ha? Oo, go. Make us proud din. Ikaw naman ang graduate. Charot! Hanggang 5 PM tayo mga best friend ko, kaya walang aalis. Dito lang yan sa inyong paboritong radio station all over the metro, Calapan and DZSB 104.1 Spirits FM. The best talaga.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: premium D3, ang bago.
1: Pag may sakit ka, try mo ang premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: 104.1 Spirit. It's fun. It's great. It's the Spirit Habits.

0: access granted.
1: Drive Time Delight with Miss Lynn. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.
2: Nakasama nyo na naman po si Miss Lynn ng tatlong oras, mga best friend ko. Siyempre, sumakit ba ulo nyo? At dyan na nga nagtatapos ang ating usapan tungkol sa jealousy or selos. Napatunayan natin na normal lang naman makaramdam ng selos dahil bahagi ito ng pagiging tao at pagmamalasakit natin sa mga tao na importante sa atin, 'di ba? Pero mahalagang tandaan na hindi sapat ang pagmamahal lamang. Kailangan din ng tiwala, respeto at maayos na communication upang manatiling matatag ang anumang relasyon. Tandaan natin, mga best friend ko, ha, ang selos ay hindi masama, pero ang paraan na paghawak natin kung paano natin i-handle yung selos, yun yung doon nakasalalay kung makakasira ba to sa relasyon nyo or makakatulong para maging matatag yung relasyon nyo. So, dapat ma-handle natin ng tama yung emosyon natin lalo na pagdating sa pagseselos. Maraming seloso at selosa akong kilala, pero kalaunan, pag napunta sila doon sa tamang tao na nakakapagbigay sa kanila ng peace of mind, nagbibigay sa kanila ng reason para hindi na sila magselos, nawawala din yung pagkapraning nila, 'di ba? Ang payapa na ng buhay nila, katabi yung tamang tao. Pero habang nasa maling tao ka pa, asahan mo ngarag ka lagi. Diba? Related dyan. Pag nasa maling tao ka, ngarag ka lagi. Pag yung taong partner mo, hindi ka binibigyan ng peace of mind, tsaka assurance, ngarag ka lagi, praning ka lagi, kalubat kanan, pagseselosan mo talaga. So, tatandaan, okay lang magselos. Basta moderately, alak yarn. Basta alam natin kung paano natin i-handle yung emosyon. Okay? So, maraming salamat sa mga best friend ko, sa mga nakihugot at sagot kay Miss Lynn. Thank you so much. Samahan si Miss Lynn, mga best friend ko, Monday to Friday, 2 to 5 p.m. Dito lang yan sa inyong paboritong radio station ng DZSB 104.1 Spirit FM. The best talaga. Ako po si Miss Lynn na nagsasabing sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Maraming salamat, mga best friend ko. And I love you all. Anyway, guys, June is Pride Month. Happy Pride! Oras natin, 4:51. Bye, guys!
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: FM. Access granted.
1: Shawnee D out of control, you know.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

sa hirap ng buhay. Kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest na loans, mabilis na transaksyon, humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaok sa kinaroroon na mga mayumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na manguli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Iniaalay po natin ang unang misteryo.

0: sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikaluwang misteryo ng Luwalhati ay ang pag-akyat sa langit. Iniaalay po natin ang ikaluwang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.

0: iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng Luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles kasama ng Mahal na Birhen. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintuloy sa tukso, at iyaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo,
3: bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, manalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikaapat na misteryo ng Luwalhati ay ang pag-aakyat sa langit sa Mahal na Birheng Maria, kaluluwa at katawan. Iniaalay po natin ang ikaapat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
3: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara nauna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen bilang reyna ng langit at lupa. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
3: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
3: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
3: Aba po,
4: Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak ni Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
3: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
4: nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.
3: Manalangin tayo.
4: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
3: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
4: Siya nawa.
3: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
4: Siya nawa.
3: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
4: Siya nawa.
3: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas. At muli po naming ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
4: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.
1: Premium D3, ang bago!
2: Ako si Ira. Pag Ghost Hunter agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ba ang VC at energy na bigyan nito sa katawan.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel Premium D3. Ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: It's fun to be with Spirit FM.
1: Isang malusog at magandang araw sa mga kababaihan nating tagapakinig. Ako po si Bukat Solis. Ngayong buwan ng kababaihan, kinikilala natin ang lakas, sipag at malasakit ng mga kababaihan sa pamilya at komunidad. Mahalagang papel ang ginagampanan ng kababaihan sa pagtataguyod ng tamang nutrisyon, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi pati na rin sa kanilang mga anak at buong pamilya. Ang isang malusog at wastong napapakain na babae ay may kakayahang maging mas malakas, mas masigla at mas handang maglingkod at mag-alaga. Tandaan po natin ang malusog na kababaihan ay pundasyon ng malusog na pamilya at matatag na komunidad. Sa pamamagitan ng pagpapalaga sa wastong nutrisyon, edukasyon sa kalusugan at sapat na pagkain, mas napapalakas natin ang kakayahan ng kababaihan na magtagumpay at magbigay inspirasyon sa iba. Sama-sama nating ipagdiwang at itaguyod ang kalusugan at nutrisyon ng bawat kababaihan. Maligayang buwan ng kababaihan sa lahat.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang bang-

0: Premium D3, ang bago.
1: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago!
3: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Spirit FM.

0: tatay.
1: Daddy!
2: Papa!
3: Ama!
0: Tatay!
4: Magkakaiba man ang tawag natin sa kanila, alam kong hindi natin sila makakalimutang batiin ngayong Father's Day.
1: Happy Father's Day, Dada!
4: Mapagmahal!
3: Responsable!
4: Masipag!
5: Tapat at matatag!
3: Makadiyos at mabuting gabay!
4: Saludo kami sa inyo, mga tatay! Ang haligi ng aming tahanan!
6: Happy Father's Day!
4: Ang pagbating ito ay mula sa tahanan ng Jamar Herbs Incorporated.
1: I love you, Papa!
4: Mga kasangga!
7: Akala nyo tapos na?
4: Aba,
7: hindi pa!
4: Dahil ang Jmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
4: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. Jmar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
8: Come on, guys! Let's do this!
9: Woo!
8: Maagap man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seed. Yes! You heard it right! With Chia Seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako!
4: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds. Mabibili na sa inyong ang suking tindahan, groceries, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.
10: Kasangga at Kalusugan.
11: Coming up next!
10: Coming up next!
11: Coming up next!
12: Engimar
13: Camonias.
12: Engimar Camonias.
13: Pakinggan,
12: mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias.
13: Engimar Camonias.
12: Engimar Camonias.
13: Kasangga at Kalusugan.
12: Si Kasanggang Engimar Camonias.
13: Dito sa Kasangga at Kalusugan.
12: Nationwide.
14: Sumasa himpapawi ang programang
12: Kasangga at Kalusugan.
13: Kasangga at Kalusugan.
14: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
12: Kasangga at Kalusugan.
14: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Engimar Camorias.
2: Yes, maraming salamat. At good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga laging nakasubaybay sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Maraming maraming pong salamat.
3: Maraming maraming salamat po.
2: At sa ating siyempreng mga suki na laging kaagapay ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano man po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, kasali po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Siyempre sa ating lahat, good morning mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal, lalo't higit sa ating mga kababayan. Ito naman sa may bahagi ng Kabisayaan. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga po. At nawa po kayo'y maging malusog mga parents kong minamahal. Kumusta na ang ating mga kasanggang senior citizen? Yung ating mga lolo at mga lola na talagang matagal nang tumatangkilik ng ating mga mabibisang produkto. Marami tayong nakakaugnayan sa ating 0918-2777-888 at ito pong 0933-214-5288. Marami tayong nakakausap na sila po ay matagal ng suki ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated, na ang kauna-unahan po noong 2011 ay ito pong ating produktong Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Tapos sumunod po yung ating produktong Marchoco. Then itong ating Markafe with Brown Rice Extract, ang kaping tunay na bigas o tunay na may bigas na maraming herbal extract. Yan po mga kasangga. Masarap na kapihin natin, lalo kung tayo po ay naghahanap ng kaping sinamahan ng extract ng bigas. Yung pong bran at germs. Ano po? Yan yung nakukuhang sustansya dito naman sa isang butil ng bigas. Tulong sa mga magsasaka. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Good morning sa ating mga kasangga, yung mga taga Bicol region. Yung mga taga Bicol po kasi, yan ang mahilig sa mga kaping may herbs. Kaya yung ating produkto na kaping may herbs ay nanguna dito sa Kabikulan, sapagkat napatunayan naman talaga yung kanyang kahusayan. Ang priority po natin, syempre, yung kalusugan ng ating mga parents. Ano po? Kaya sa ating lahat na mga taga Bicol, maayong aga sa inyo. Marhay na aga. Nawa po kayo'y maging malusog. Salamat. Dagang salamat po sa inyo.
4: Good morning! Good morning!
2: At syempre sa mga taga Samar Province at Leyte Province na palaging nakasubaybay sa atin, at napakarami nating suki ng mga ganitong klaseng mga produkto. Kaya sa ating lahat, good morning! Maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta na ang mga taga Quezon Province? Yan, mga taga Quezon Province, good morning! Yung mga kababayan po natin dito naman sa bahagi ng Marinduque Province, Romblon Province, napakaraming suki tayo dito mga kasangga. Ano? Mga taga Batangas, Palawan, mga taga Tingloy Batangas, good morning. Maganda po yung lugar ng Tingloy, ano? Sapagkat tayo po ay nariyan nung isang araw sa may bahagi ng Batangas, dyan sa may dulo, sa may lubo, yung pong lugar dyan na dinadayo ng ating mga kasangga, mga kababayan. Yan po yung Monte Maria, ano? At magandang lugar. In fairness, napakaganda lugar. Tapos kita natin yung mga islands, yung karagatan, kitang-kita po natin dyan kapag tayo ay dumayo po sa lugar na yan. No? Tayo po ay sumimba sa lugar pong yan na medyo matarik na lugar po. Pero ang ganda po ng tanawin dyan, honey. Kaya maraming salamat sa mga taga Batangas Province, mga taga Mindoro, Oriental at Occidental, good morning. At nawa po kayo'y maging malusog. Ano po? At good morning din sa mga kababayan po nating naikinig. Ito po naman sa bahaging ito ng Masbate Province. Itong Masbate kasi ay nasa may bandang kalagitnaan pa rin ng karagatan. Eh kapag dito po ay summer, eh talaga namang maghahanap ka ng puno para taguan. Hani, tayo po ay nakaranas ng summer dito po sa ating lugar sa Masbate Province. Ano? Matagal po tayo ditong tumira eh. Kumbaga tayo ay isa po sa nagpo-promote ng mga produktong may herbs sa lugar pong ito. Maraming salamat sa ating mga taga Masbate Province. Salamat po ng marami sa inyo ha. At ipagpatuloy po natin ang pagkonsumo ng ating mga produkto sapagkat ito naman po ay available po sa inyong lugar. Available po ang ating mga produktong Mark Cafe, Mark Choco, Mark Cafe with Brown Rice Extract, Mark Capsule, lahat available ito po sa ating lugar sa Masbate Province. Igwa po yan sa mga drugstore at pharmacy, dyan sa merkado, nariyan po at igwa ang ating mga produkto na yan po'y medyo matagal na rin nagsulod didi sa ating lugar kaya dapat yan ay lagi natin kinukonsumo para po naman sa ating kalusugan. Ano eh? Kaya maraming salamat po sa mga Masbate nyo at Masbate niya, good morning. At nasa island po tayo, honey. Good morning po sa ating lahat, mga taga lugar po ng Kalakhang Maynila, mga taga Central Luzon at Kalakhang North Luzon. Magandang lugar ito. Siyempre, magandang lugar, Metro Manila eh. Ano? Good morning po sa ating lahat, malusog na umaga, mga taga Cavite Province, Laguna, mga taga Batangas siyempre, mga taga Rizal, mga taga Quezon, mga nabanggit na po natin yan, maraming salamat po at nawa po kayo maging malusog. Sa lahat ng nagmamaneho, mag-ingat po tayo sa pang-pribado at pang-publikong sasakyan. Mag-ingat po tayo palagi. Ha? Marami palang hindi gaano karunong mag-drive. Hani? Maalam lang magpatakbo pero nahihirapang magpatigil. Kaya yon nakakasagihan eh. Kaya dahan-dahan lang ang pagmamaneho, hindi dali-dali. Ang mahalaga po sa lahat, kayo ay makarating sa inyong patutunguhan. Yun ang pinakamahalaga kaysa naman kayo'y maglakad. Ano po, yun ang ating laging isipin na tayo po ay laging safe sa ating mga pupuntahan. Maraming salamat po. Thank you sa mga nagpapadala ng mensahe sa kausayan ng ating mga produkto. Maraming po salamat at yung pong ating J.M.R. Todo Panalo at magka-premium raffle promo, samantalahin po natin sapagkat unang-una, ang pera pong pinamimigay ng ating company, yan po ay sadyang para sa inyo. Maraming po salamat. At ang numero po natin ay dapat hindi nakakalimutan ng ating mga kasangga, ang numerong 0933-214-5288 at 0918-277-7888. Maraming salamat po. At ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injamar Camonya. Sayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
5: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Star Cafe. Kapeng suwabe at natural.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio stations,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
1: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
3: Ikaw
4: ay nakikinig
3: sa Kasangga at Kalusugan
4: Nationwide.

0: Gimarcamonias.
1: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Good morning. Welcome po mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Gemar Herbs Incorporated, ang tagapamahagi ng mga mabibisang produkto na inyo pong nabibili dyan sa mga tindahan, sa mga grocery, sa mga drugstore, pharmacy, at sa lahat po ng sari-sari store, ang ating produktong masarap sa umagang kapihin, ang Kaping My Herbs, ang Marcafe, at itong Marcafe with brown rice extract, kasama po ang ating masarap na Marc Choco, mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga at atin pong bigyang daan itong ating talagang nagkakabusang kapsula sa merkado. Ang pangalan po ay Marc Capsule with Vitamin C. Ito po ay herbal food supplement. Ano po? At alam naman natin na ang ating Marc Capsule ay di kalidad. At ito po ay talaga namang kayang-kaya ng ating bulsa, sapagkat ang atin pong Marc Capsule ay maraming herbal extract, pero ang presyo po niya ay halos discounted po, mga kasangga. Sa halipong 25 pesos per capsule, ito po ay lumalabas lamang ng 12.50 ang isang piraso. Pero ito po ay binuo ng 12 ingredients, mga parents kong minamahal. Ano po? At alam naman natin, kapag ganitong lahat ng hinahanap nating mga herbal extract ay nasa Marc Capsule, kaya ito naman ay mabilis pong nauubos sa merkado. Ano po? Mga active ingredients po nito, mga kasangga. Alam naman natin, nariyan palagi ang ating Agaricus blasimoril mushroom, ito pong ampalaya, tapos yung pong banaba extract, kasama po yung barley grass. May barley grass po kasama yung ating Marc Capsule, mga parents. So ano, alam naman natin magaling din yung barley grass para po sa ating kalusugan, kaya yan po ay kasama po doon sa ating mga pinagsamasamang mga herbal extract. Tapos mayroon po tayong insulin extract powder. Alam naman natin, pag sinabing insulin extract, yan po yung tinatawag na insulin na isang halaman na kung tawagin ay miracle plant. Ano po? At talagang mahusay po ito, sapagkat ito ay nanggaling pa sa ibayong dagat, lalo sa bansang India. At ito'y tinawag nilang insulin plant na may scientific name na Custos Ignus, mga parents ko.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Gimarcamonias.
1: At ito'y isang halaman na kumbaga ito'y medicinal plant na may medicinal properties na kung tawagin sa mansang India ay magic cure for diabetes, at napatunayan na maraming sa maraming ginawang pag-aaral, ito po ay kayang magbigay ng lunas sa sakit ng mga taong may type 2 diabetes. Kaya maganda po ang ating Marc Capsule na nabibili natin sa mga drugstore sapagkat ito naman ay sadyang ginawa para sa ating mga suki, para sa ating mga parents. Maganda po kasi kapag GMR Herbs Incorporated, dahil ang lagi pong pinaprioritize dito ay dito pong ating mga kasanggang tulad ng mga senior citizen. Ano po? Yung pong mga parents natin na gustong maging malusog. Ang kalusugan po ninyo palaging inuuna po mga parents kong minamahal. Ano? Tapos, yung sangkap po na garlic, yung garlic po ay alam naman nating napakausay na klaseng halaman na ito'y isinasangkap natin sa mga lutuin, at sapagkat ang ganitong klase kung hindi natin alam, habang tayo pinaglalagay ng bawang sa ating mga lutuin ay nagdadagdag po tayo ng sustansya, sapagkat mayaman po ito sa sustansya eh. At ito po ay may mababang calorie content. Kaya't mahusay po na pangtanggal naman sa pananakit naman ng tiyan mga parents kong minamahal. Ito po ay subok na ha. Subok na po yung ating garlic or bawang. Nakatutulong din para makapagpababa ng blood pressure at nagsasaayos ng cholesterol level para makaiwas tayo sa sakit sa puso mga parents ko. Garlic po yun ha. Kaya hindi dapat nawawala yung garlic sa mga lutuin po natin. Magaling po yan eh. Talaga namang yan ay subok na po kahit nung mga sinaunang tao. Ano? So yan po, isang sangkap pa rin ang garlic ng ating Markapsule na sana po kapag tayo bibili ng Markap, isabay na natin ang pagbili ng Markapsule sapagkat maganda yung inumin pagkatapos natin kumain sa umaga. Tapos kung gusto ninyo ay sa tanghali naman yung ating purong vitamin C, yung pong Mark C, mga parents ko, ano? Mark C vitamin C with zinc. Yan, may ano na po yan, may maayos pong mineral na pwede pong makatulong sa mga tao na humihina yung panlasa, humihina yung pangamoy, sapagkat yung single mineral po na zinc, yan po ay malaki po ang naitulong nung panahon po ng COVID-19. Ano po? So, yun po mga kasangga. At dapat po ay bumili tayo lagi ng ganitong mga produkto sapagkat yan naman ay available sa mga drugstore. Ano po? Tapos, isa pang maganda ring sangkap nito, yung pong extract po ng mangosteen. Yung extract ng mangosteen, yan ay may malakas na ano, antioxidants ano, na pumipigil sa mga free radicals sa katawan, na siya namang panimula sa pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o chronic diseases mga parents ko. Yung pong sangto na nasa mangosteen ay isang uri ng malakas na antioxidant dahil sa kanyang anti-inflammatory. Tapos anti-aging, anti-cancer, at anti-diabetic effects. Kaya't ang mangosteen naman, sadya namang yan po'y nakilala na magandang klaseng halaman, magandang klaseng prutas, pero nagamit po natin yung extract nito sapagkat maayos naman po talaga itong ating mangosteen. So ito po ay isa po sa sangkap ng ating Markapsule Herbal Food Supplement. Sa mga susunod, mga parents ko, ano, atin pong babanggitin pa rin po yung ibang mga ingredients para po malinaw sa ating mga kasangga na sadya namang magaling, mahusay ang mga produkto natin, lalo po itong produktong Markapsule Herbal Food Supplement para sa mga tumutumar po nito. Kaya't kung kayo man po ay kulang ang sustansya sa mga pagkain na kinakain natin araw-araw, makakatulong po sa atin yung ating Markapsule sapagkat ito ay pwedeng pandagdag ha. Kaya po sinabing food supplement eh. Kung kayo man po ay gumagaling sa inyong karamdaman, magpasalamat po tayo sapagkat unang-una, nagkakaroon po ng resistensya ang ating katawan. Nagkakaroon po tayo ng lakas. Nagkakaroon tayo ng lakas ng immune system, kaya nalalabanan yung sakit. Kaya sinasabing, gumagaling po tayo sapagkat hindi na po tumutuloy yung karamdaman. So malaking tulong po ang mga food supplement. Sapagkat ang mga pagkain po natin, talagang kalimitan na ikita natin ay halos mahina na or may kakulangan na po sa sustansya. Kaya makatutulong po ang ating mga capsule para sa ating mga parents. Ano? Kaya yun po mga kasangga, at tayo po ay babalik maya-maya. Atin lang pong bigyan ng daan ang mga paalaala, mga patutuo ng ating Mark Capsule dito sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Thank you po mga parents kong minamahal.
2: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Omentado.
0: Opo, si Deo Omentado. Ito po sa Barangay Amulong, inimplanta kayo ito. Inaanyayahan ko po kayong magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan. Nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Implanta kayo ito, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inyong pong subukan para inyong pong mapatunayan. Maraming salamat po.
2: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa ating lugar.

0: tatay.
1: Daddy.
2: Papa.
3: Ama.
0: Tatay.
4: Magkakaiba man ang tawag natin sa kanila, alam kong hindi natin sila makakalimutang batiin ngayong Father's Day.
1: Happy Father's Day, Dada.
4: Mapagmahal.
5: Responsable.
4: Masipag.
6: Dapat at matatag.
5: Makadiyos at mabuting gabay.
4: Saludo kami sa inyo, mga tatay. Ang haligi ng aming tahanan.
7: Happy Father's Day.
4: Ang pagbating ito ay mula sa tahanan ng Jmar Herbs Incorporated.
1: I love you, Papa.
8: Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay dito naman sa programang Kasangkat Kalusugan. Nawa po'y kayo'y maging malusog. Nakatapos po tayo ng ating programang Kasangkat Kalusugan. Nawa po'y marami tayong naintindihan o naunawaan. May kaugnayan naman sa mga produkto pong kailangan po natin sa araw-araw. Ano po? Kaya maraming salamat po at bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal. At bati po tayo ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
9: Happy birthday!
8: Sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.

0: At sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na kayo ay gumaling agad, ha? Atin pong ipagdasal sa puong lumikha ang ating kagalingan. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po at sa bahaging technical, nariyan po ang ating kasanggang Hernan Uribe para naman sa ating FB Live. Ano? At sa kasanggang news update para sa mga interviews, nariyan naman si kasanggang Arvin Enriquez at si kasanggang James naman para sa mga research. At ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Kasangga at Kalusugan, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.